lalpa amak ka ti chin larem thangi pau tu tuna chuan ni tin lalpa ju sew za ming thanga sak kan ngai thlave thunga nga hel ha hi ma mo ya thlabung om me kin sila byak zo ji te nupa mission veng thang la nun sa nga te chung electric veng wala te nupa AIR quarters chon pui pujuna te chung kwa bong kon brigade sidal din pui te u nau zo tlang lung le pa na nge ni var te salim veng aizol mi chlong ngai thla ka ta na a thlan ani vikung te a wesai zo min he la hi pu di ar la ro pu ya le pu samuela akashwani aizol mi te long ngai thla ka ta na a thlan ani tuna e long ngai thla ang ni tin lalpa joseph zaiming thanga.

kan ngai thak ta kha van hlamoi ti hla ni ron se tu kha lian ding pui ani tuna hena ka shwani ai zo la pathian fak na hla than hun kan mang me kani ando le chuan pi bi ke lang khuman oi sumin kal bel su ti hla sa kan ngai thabe thung nga hel la hi vi kung te we sai zo mi in upa e fla than pui te chung kwa zo tlang lung le le upa vi rin sanga te chung kwa rang te mi te lo ngai thak tan a big taka a than ani mamoya tunatlabong o mekin

Oi su bin kal pel su ti laron se tu kapi bi kelian kuma ani tu na chuan sila nun puin o isu min kayang je ti la sakkan ngai thave thunga nga he la hi vi kung te we sai zo mi in Reverend Dr. Sila Rot thanga sia ha is le Reverend Laldu Oma pai thara mi de longai thaka ta na thlan ani vi kung te we sai zo min jong hing dani pi te street electric veng zo than za mi sai khamakon ke banalo ti tenu pa nazri veng ti ro hing thai tui kwa south manabyak ki khyang te sarun veng le la chan chua cha mari ai zol mi telong ai thlaka tan abik taka athlan ani ma nei loi pu min he hla hi pan ne male ma faka bil khu thir le chung te fal ko na mi telong ai thlaka tan athlan ani tunai longai thlang u si la nun pui oi

tun chum pathian fa na la thanu na kan lan nung bera tan gen than len na ina kan pon lam landan ti la sak kan ngai thlanga he la he vi kung de we sai zo min shalom vanal ve ni lung lon lung le van la mangai zwa le zema bo galili veng le rin mo yi cha mari west mi ti long ngai thaka ta na athlan ani ma mo ya tu net la bungom me kin zo min lian pite street electric veng le zo than cha mi sai kham on na mi te long ngai thaka ta na bik ta ka athlan ani tuna ilongai thla ang kan pon lam landan gentle len na.

kan ngai thlak ta khalali swa kanai ti hlan yaron satu te kha kho zo veng thar pa so be zai polte ani tuna chuan lom chungin lal parung kan bol ti hlak kan ngai thave thunga nga hel lai hi moria question zai pol rasi veng ten an ron dem ve thunga.

kan thak ta kha paran thaler ti hlania runrem tu tika khozo veng thar pasobia zai polte ani tuna chuan mi shwai ze lang che ti hlamuria ko shen zai pol ra se veng ten anrem ilongai thak chunjomang.

0: min shuai ze lang cheti le mi sol bo nu ti la ron rem tu te kha moria ko shen sai pol ra se veng te ani chu che jong su tun chuma zai pol te na pathyan phak na la an rem moi tak tak ngai thak thei chu ani ya akashwani aizol a tinga pon chu ani tu na chuan pathyan tu soi hun kan manganga ira chin piang iramani ang ti thu reverend bi sang thanga ramhlun not aizol a mi thu soi hilongai thang u
1: tukin zinga hian thupui poimo tak mai ira china piang iramani zelang ti kangai tha ho do na ama sain kan chang tlo chan tur zo su a bung kha chang khat atang hian ilo ngai thang ten heti hi ania lalpa chhia lo mo sia thi nu chuan mo sia rong bol tu nu na fa pa zo su a hne na lalpan ka chhia lo mo sia chu athita a chuti chuan thola nang le heng mi pui ho zong zong nen hian jordan lui hi kan ula anma ni israel tha te ka pegrama chuan kalro u mosia ne na ka soi to ang khan in ke pha in ra piang chu ka peje lang cheu khaler tang le he le banon tlang atanga lui lian pui efrets lui thenga hit ho ram zong zong nitlak na ram tui fin riat zau tak thengin in ram aniang natia tukin zinga kan thupui ira chin apiang iram ani zelang ti hi kan thri atangin pathianin israel fa te ai gupta ram atangin a ruai chuaka mosia mangin thui tak a ruai towa chung khovela a chung kom chhun a hnam thlan israel te ta na ram poimo tak mai ezekiel abung som ni chang ruka kan huang khan khoizu le nu te tue luang ram khovel ram zong zong ram moi ber ante chute ang ram dom tak mai chu lua turin pathianin atia chu chu karam hual ti te pon asoya chumi lua tura ankal konga chuan mosia khan jordan lui akai phatalwani ti kanthria ti chuan chu rui luira le lampang sitim a chuan an oma luiral kai mai mabak to ania chuti lai chuan jordan lui lui khokrok tak le a tui luang po chak tak a chu fur lai tui lian in nati lian na sa hle mai tui amar pung maya chumi dai kai chu angaya kanan ram pathian in antana abua sei rambik khovel ram moi ber nutele khoi zu luang ram anti ram threl tiang mai chu pathian in hual sak ma sela chumi ataka vadai tu chuan rin na ankal angaya ti chuan jordan ra le lam steam ram atang chuan chu jordan lui chu dai kaya kanan ram achu valua tur ania anma maya om towa chuti lai chuan rin na apoimo zia pathian anma ni din tu ko chuak tu chu an sultan na atanga ruai chuaka kanan ramro pui tak bo sai sak tu rin na an lu a ama an ngen chan tlat apoi mo zia zirti nan po aniang chulai a lui kama anom lai chuan chu lui chu dai kai tur le in ke pha in ra chin a piang chu ka pezel don chewani tin pathian in zo suwa ne na lau lo le zam lo wa churin a ding hetor chuan afuya ike pha a ira piang chu iramani zel don ani ti in hela hian phurom takin pathianin awa shil ani chumi chu pathianin a mi te leiram ma a shuaina dan ni rolin tharau lam nun a pozir ti ro pui tak nei le kongrang sanga soichin ania ira chin apiang iram ani zelang ti chu pathian le ami te kara chona poimo tak lo ne voin kheng hian chu chong kam chu thu pui lar tak po ani ta ani ti chuan chu kanan ram lua tu te chu nam kol sen le misrol pui pui mai an ni ti te po kan ria chu chu valwa tor chuan jordan lui khok rok tuilian akha an dai kai phot angai chuta chuan rin na pathian rin na chu tuilian khok rok boxi no now anwai tela handai kai tor chuan thil hu phrom tak ani ti po alang ringa ma se pathian in fel takin re marwat saka pui thiamin ma an thruayanga ti chuan chu lui anandai chuan a chatanga thal ruma dai kai ang main chu lui chu an kan don ani ti te rin na in chu hun chu mang turin pathianin adua ti chuan pathian in ruatang tak chuan pui thiamin ma thruayin chu jordan lui chu anandaya ti chuan alo chatta a alem ma te cinema te pokan mu to thinanga chu lui chak tak le tuilian so but but mai chu ain then ta phoka chuta chuan khomuala kalang mai in israel fa nuai tel te me mai chuan chu jordan lui chu andai ka ya ti chuan lui kam chia kanan ram chu anwa luata ani ti kan thria helaya kanan ram ram thatak a hi rinna pathian ring tlachungin pathian bel tlachungin alotiam to ang takin anwaluata ani te kan mua hi hi keini kan tun lai hun apo hian pathian eng kim ti thei pathian muhil ve ngai lo eng lai po min ena min vil reng tu kan ne na om mun tin om hian eng lai po min tran pui a kan momo na zona pia nga min tran pui hi atiama chumi chang tur chuan rin na in rin na chu thil be sei te om nge riat na thil mu lo te riat fia na antia suang tu waram ni mai lo atak om don ani tin chu tiam tu chu ari nom mani ti rin na le in ma na na man na ataka lu khung ngai ani kan ria ti chuan kan lali suah hian khovela ami te harsat na tam tak la nei tur kan ni te ria in tlak cham tam tak kan nei don ani ti po ria in dil ro ti chuan pekin in amang atia nang ni mi sual mai in fa te na na thil tha pek na chang in ria chuan in pa wana bi phe chuan thil tha avan pe le zual don chewem chuwang chuan in mamo chu dil ro pa ne na khen ro kik ro ti chuan an hon sakang cheu zong ro ti chuan in muang dil ro ti chuan an peng cheu ti in kan mamo eng kim kan thlen na tur kan tak samamo te kan thlen na tur ani ti helai hian mathai je bung sari chang sari atanga som pakhata hian chiang taka min ko mu na kan muwa kan mamo chu dil tur te tin kan mamo chu zong tur te kan du chu hne na thlen tur ten helai hian min ko mu ane tin chu mai ala nilwa ril rulam pang a harsat na ei tun lai khovela phei chuan ril rulam nat na le harsat na anxiety kan ti te frustration ti te depression te ril rulam nat na tam tak screw phrasenian ti ang chi te ril rulam nat na le harsat na tam tak omkara kan oma heng song song a hian peter le khathon pakhat na bunga chang sare khan anin angai sakthin chewangin in mangana zong song ama chunga ngat vikro uti in kan rit phur kan harsat na kan mang anna kan lung kham zong zong te po anne na thlen turin min ko mu bok ane ten thilpek chungchang a te po pathian hian kan thilpek ama mo nilovin amma ne na kan in lai chi na ti thu ka amma ne na tamal som na tam jok kan don theina tur ten pero ti chuan pekin in amang ti in peka pathian kan ne ban thei don la bani thil kan pek chuan ril ruwa thil lung taka kan pek chuan pathian ne na le tam takin min ru le don ani ti lukaziak bungruk chang som thum le pariyata te khan pero ti chuan pekin in amang ti in thanem ngai taka pe chu ale tam takarul le kanom to thu te kan hua chuwang chuan he lei ram thalwa kanom chunga kan tak sakho sakna tlak cham tam tak kan neya tin ril rulam ma te porit phurte kan neya tin pathian mal son tam le zual kan chan theina to ten ira chin na piang iram anize langte hi tokina kan thin lunga lonung thar le sela tak sakho sakna momo kan nei te po thlen na tur pa kan neya chumi hnena kan du te thlen turin min ko hua ril rulamar kan rit phur na zong zong hemi kan kho har na te kan mang an na te kan rit phur kan lung ngai na zong zong le kan ril ru ha na te po thlen na tur anin angai sak thin cheu wang in mang an na zong zong a chunga ngat vek ro te in peter le khathon pakhat na bunga chang sare kan muwa tin pathian he da tamal som na tam le zual dong turin ani ne na pea thil pek rong bol na a te po huisen taka ke pen tura fuina le chouna a ro pui tak helai kan thu pui hian min ko mu ani lalpana thu malmin som se ro se
0: ira chin piang iram mani ang te larun ti thurun soitu kharavren bi sang thangaram lun not aizolami ni in akashwani aizol atanga pon chwa ani
2: dam thelo shikpai turin hanhelsu wandoi wang a in du khanswal wanga hiv aids kai antamzok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jin konga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi sinot social front so mitse ni

0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: Ifa te bulam ezial izuk suan dam doi chala ulo om sang tam tak ashinga shanin e itir ngalani. Cigarette zial zuk hian tu lo om em mai, bauruak siya chala utak tak te, tu lo om em kan tak satana chala utu nanna, asma nanna te, beng nanna te le, tipu ngay ngay tur suam nanna akeng telani. Cigarette zial zuk hian nau pian chala ule, nau sen ti na aletin atitam chin. Cigarette zial izuk hian nang male ifa te nun nanu tak ka eiral mekani, tu na am ezial zuk kasim ngalan se.
2: Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
3: ORS le zingki naupang ko chalote andam le wat theinan le taksa chaknan lo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupang in ko chalo anei vele ORS le duiri lamchi tamthei angbir pek ngal wat tur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hi an taksa atuiri lo na dehydration akhen thei dehydration inei lo nan ORS le zingki ei wat ton nia

Hei hi ka shwani ai zo la ni tuna chuan pathian fakna hla ara bia sanga le la sang zoi sai lo tenan sakan ngai thla anga masabira tan anleng dial dial ara bia sanga sak elongai thak ang o

kan ngai thlak tak tikha anleng dial dial ti le apui lo velal pati hla alal byak sang sak ani tuna chuan la sang zali sai lo alo za ve thunga nga aril zia ka chhui phak lo ti hlarun sa ang

pathian fakna hlakan ngai thlakma sakzu khupui moi ti sa du kha freddy la ruat sanga ania do tu ha malin ka omlawang te lai ro ka chu grace vel pa chuaw sakane ole chu ti chong chu tun chuma pathian fakna hla nal pa chu fakro ti huna kan ngai thlak the cholo ni le ta kashwani aizola tanga pon chhuani he he kashwani aizola ni tuna chuan len khom hla wanal lia ni le apol tele tbz upper republic te sakkan ngai thlanga wanal lia ni le polten kan pathian mangaina thu zia ti hlan sakilo ngai thlamasang u

Na hian India chuan medal za som pali ala a chung zi nga za pahni chu gold medal ani India chu he championship medal list a hian pakhat na ani ti na ni chu medal dong in fiam mi zong zong de chu kalam pui tak zet ani thren te u ramtan chuan kan thin lung chu ami pui te an ni chu mi ram mi pui de chuan thutluk na an siam to chuan eng chak na main an tuman thul tir theilo aram siam thana konga mi pui te kan tel na hi India tan ro takani thian du takte u West Asia a indona boruak om mek wangin ke chuan aram mi pui te hne na ngen na engi muzat ka siama thayang chena chuan hun engi mo chung chu gold rang ka chak leilo turin katia ramdanga chol manglo turin mi puite kangen boka car pooling war turin ka som bokani lo nei tu te hena chemical tel lawa lo nei war tur te lei veng him tur le lei thapa ngai man war sau sau turin kangen ani thren te u ram mi puitin reng chunga kalom em ema kangen na chu an thlop mai ba ka thei top chuin an tho hlok le bogani chung ka tam takin message miron thona an tun hriat te min hrila chung ka tam tak chuan tun tum chu in nei na rang ka chak le lo an re la a tru la ni le rang ka chak hlui recycle la twitter siam an tumani social media po ramdang zin an thul thu an ziak na sa ani thian te u car pooling chung cha nga po mi puin ton hriat an nei na sa hle ni tin kong khat zo thrin mani motorakal thrin te po tuna chuan ain phur khom ta a mi puin thayang to kin bus le metro an mangwara hei hian petrol le diesel a hum hi mane chutiang bokin ramhun sang sanga leithapa ngai man na pung ti thu kan dong bok thian te u he global crisis kan machon meg hi India mi pui trang rualin kan beiti khriat hian kalom hle mai mi pui trang khom chak na hian min ti chak anga min ti hlotling nge yang ti karing tlat ane karam mi pui du tak te u kan rama hian pian cham in nei na le chung kolom na chi rang rang hi khotlang pum huap lom na ani train chung ka tin hian an hlim na chu midang te nen trom an du thre na mi khua leng te thil pek an pe thrin bok thren te u maharashtra a nande ta chung kwa pakhatin an hlim na an sem dan hi adang lambi khle a he nande bul bahadur pura khua hian pet kara chung kwa an oma ani chuan kan lom na le hlim na midang te nen kan sem don chuan har sana to laya chung ran pui tu tur thil pek ni se anti a an chung ko a in nei na kho chung mi sang thum zanga vel tan accident insurance an buat sai sakani mi din tan cheng noi khat hu insurance cover an pe vek ani he malak na phe na hian ngai tu na ro pui ta ko ma he chung ko hian chung ko sang sang na che sual na an to changa sumlamar sanan to na sa thin zia an hu chiang le ani chutiang huna chuan tran puina tle te po hi in nga na lian tak ani thrin si a thren te u sarkar puin ram chung chung ko vaibel chatam tak ne na ven him na ape me ga ni pradhan mantri suraksha bima yojana noya hian kum khata premium cheng somni chau choin cheng noi ni theng accident insurance an muthe ani tun theng in he scheme a hian mi viable che somnga bare chuang an in ziak lut to a chu zinga viable che somni pariat vel chu kan nu te faran nu te fanu te me chia ten ni he scheme kal tlang hian chung khor sa de ne na cheng viable che sang thum ja sari chuang tan puina pek ani to thian te u chutiang bukin
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana po.

0: aya tlem po ani mai thai chuti chung chuan indian nam nun bhung le sa khuan ena in zom malak na chatak tak awmani ta chuan spanish trong mang chan khatin team mandina chu team ming chu brahma kamal dominicana ani team member de chuan vedic literature anjir hau thrin vedic mantra lamdan po anjira formal training an dong lova ma se audio recording ngai thla in vedic mantra lamdan dik tak anjir chuak ani tuna chuan mantra tam tak an lam thiam to hle chungjinga telte chu purusha suktam sri suktam sri rudram durga suktam le devi mahatmyam tenne india changa lataka umma se kanam nun phung jiran tum na hian mintipur le a brahma kamal dominica member zong zong te an malak na wangin du sakna ka hla na ne india nam nun phung khovel puma lar tura beitu zong zong te thinlung takin ka fak ani karam mi puidu takte u meghalaya kan phiat dan chu chhumoi tak ang hini a meghalaya kal to te chuan kan phiat thiam karing ma se meghalaya danglam na pakhat voin man ki ba ta in ne na ka soidu chu meghalaya route bridge hi ani kung pui ang anilo zung kai lei ani an route bridge te chan chin hi aro pui le mai heng lei hi nitlem te emo kum tlem te emo chunga siam an nilawa an pe filna kum som tam taka nga ya ni rabar thing zung te chu zoi mwa ngin kong ko mu ani a chu zung te chu tui luan na ra le lama shwai kai ani hun local zela chu zung ngei mai chu lei nget taka alo chang da threna ni heng lei danglam na pakhat chu lei nung an ni hun kal zela an nge tul tul zok thrin heng lei a hian meghalaya mi puite thiam thil phau chhuana alang a phena hian kum tam tak do theina le leilung ngai sa na thu taka oma heng lei hian mishing le leilung trang rualin thil ro pui takan siam thei ti alan ti ra ni hi hi kan ram kan lei kan ro hlu ani tuna hian india chuan meghalaya route bridge te chu unesco world heritage site network a tel tura dil na athe lu to ni thian te u climate change chawangin heng route bridge te hian harsanatam takan tok bok hetiang huna hian meghalaya mi puin he lei lung ro hlu ve nim na hi an thok tha hle a atir chuan heng lei zat hi eng zat nge ti hriat po hana tual chung mi pui nge an chhiar thana chumi hnuwa khotlangin heng lei enkol na hi an mo phurna an lata ani tuna chuan tual chung mi za som ni aya tamten heng route bridge te hi an enkol me ka mi then khatin adin muna aom le om lo an endik thrin mithen katin ache vel thingkung ti chakna narazarian siambok hetiang hian anven himna turin ecosystem pum hlum lo piang ta ane hili bari hnena kumina padma award lan ani ti inlo hutuang ani hian kumsom nga chuang herut bridge te hi alo en kol to a ain pek na hian keni zong zong min fui thrin thian du takte u heng route bridge te hi in lo tlo to chuan an thlalak social media ron pholange ang chu in thlalak hian midang te po meghalaya a hero hlu danglam takhi shet bel turin a fui don ani karam mi pui du tak te u kan khuwa fain thiang lim se kan khu pui moi se ti hi kan du veka ma se kan vela bol lo ain khol chuan tunge ti fa yang ti hi kan ngai tu ngai mang lo mitam jok chuan midang mo phurna kan nga ya anti fai ma yang kan ti ringo thrin ma se kan ji nga mi then khat ma ni kwala a min di chak tu anam thrin Madhya Pradesh a Rajghat district a Biora a farnu then khat te chan chin hriat na hun kanaya an ni chuan an vel plastic bol lo pai fai ve kan tuma midang lo kala thil thak dang lam an ngak lo khopui chunga plastic bol lo le buruak an char khom chana zoi muangin an malak na thang chho zela chu plastic chu eco brick sa an siam ta ane tuna suan heng eco brick mang hian vantlang mun an chei moi to ane Rajghat ta thatlem te liam ta khan plastic kilogram zatam tak recycle ane towa atangkai zong in man ane aum zia chu plastic khopui ti se thrin tu kha tuna suan heng farnu malak na te awang hian khopui ti moi turin atangkai ta ane biora afarnu zong zong le he malak na tel thrian te zong zong ka chuang tak zat ane karam mi pui du tak te u mitam takin le kha menan thona thil poi mo big soi turin menon ro na tu tu ganesh utsav ne na in zomani ganesh utsav hi kanzava in kanalom don thava mase hemi chung chang hi tura soi kadu achan chu ganesh ji lim siam na hi ahun main tran ani to thrin lim siam tu le lim zor na in nam noi te chu an boi to hle ang chu wangin in zawai ne na ngen na kanai ani in ina in society a emo in bul na ya muna ganpati bappa lim in da don chuan kan ram nei lung atanga siam kan ku chuak le nam nun phung ku them thiam ten an siam nge ni se ti hi ngai tua ola ganesh ji lim siam tu te hne na po kangen du chu lim siam hi uluk ta ka siam ni se lim lei tur te poin ganpati bappa lim chu eng ang atanga siam nge eng tia siam nge ti hi zil chian nge turani plastic of paris a siam lim chu leilo turin kangen bok ka cheu thian te u le yatanga siam lim chu puja zo rualin tuya ain thliak ral vek maya he hian kan lui kan dil le kan boruak ahum hima kan rin na atingeta leilung laka kan mo phurna po kan hlen bok ani namnun phung kuthem thiam hne na tanga lim kan lei hian vocal for local kan ti chakani he ganesh utsav ale hetiang lom na tina hian heng thil zong zong hi uluk taka kan ngai to a ram thana tura ke kan pen ka be se tlat ane thian te u kan ram chakna lian ber chu kan ram mi pui te hi ane ram hun sang sanga mala na te nau le lian tak tak om te hian thil tam tak min zir ti thrin heng malak na te hian min phil chu ril ruwa tum ru na om hi ne khotlang in min thop chuan dang lam na lian tak po a thlen thei ni ti hi ni bok in bul na ya he tiang malak na te om te ni chuan miron thil ze lang cheu in ngai dan le in rot na te miron thon zel ula in bul na ya malak na te na tak po kha aram pum tan fui na alo ni thei ni thlalia kai mule don nya ram mi pui te malak na thar dang kan soi ho le anga chumi hun thleng le tur chuan nang ma ni le in chung kwa te lo in enkul tha cheu tin tui khol khom hi chu kan ti nge nge turani ro tui far khat lek po kan hum him turani catch the rain he malang ma hi adul lek turani lo chu wangin kangen na big cheu chu ro tui far tin hi tang rualin i hum himang u ti hi ni kalome
1: kan ngai thlak ta kha radio program man ke bat kal changa prime minister za om takena india ram mi pui te hena thu cha asui ania achiar tu kha martinel thrai zela chan mari ami ania mizo tu ngal len tu lel ngai zwali thuam pui aizol ami ni in akashwani aizol tanga pon chho ane this is akas

0: Ah, mình thăng bèr.
1: Sẽ khung.
0: Anh ấy tính nghe thay nạ y phô tùr.
2: Vitamin mineral lê fiber bôi mô tắc tắc mình bè.
0: Khó xích ở đây thay lâu chuan, anh ấy tì tùr.
1: Healthcare professional rôn vắt tùr.
0: Anh xin đàn nghe chú ập tòa nà chà lâu.
2: Dù in.
0: Địch lâu. Hà gắn nổ phô chân tùr chú anh ấy.
1: Hà tì khí xe lan.
0: Khu em mô hà chào hôn in anh ấy hụp tùr.
2: Kà lệ nàr.
0: Balance diet chú. Ồ, tu nà hàn gắn hôn à châu lệ tạc chìa mây á. In chàn địch lâu ra thì anh ấy ăn chế bà group B tên bà xà rì. Tùn chú mà khăn in chàng mà nà. Group A tên bà rì ạt bà khát in. Group A tên mạng xôn lệ tạc mây á. Group B tê. Chế mình in chàn lệ đều lệch à ngài đô nà nì. Tu nà in chàn nà khá. Tùn chú mà in chàn nà khá. Balance diet chú anh ấy nì tì khá. Ý gắn chùn dô mà ngà. Ei tu si sel ji shang shang atok chia ei khom hi ti khani ta amaro chu kan chun zom don ani a bazar round ni to lovin tuna chan hemi hi kan zona dot le tur hi a rapid fire round in kan tinga rapid fire round na chuan in I awa in group om to lovin chang ma sa sa ang khan kan kal to dona group B emo group A emo ban phar ma sa sa kha chang ma san ni dona chu wang chuan in I chang tu tur kha karon ko to don lo cheu ni second som ni chunga chang tam tam kha ni to don ani in ring em balance zai chu enge ni
2: a to chi sel chi shang shang atok che ai khom hi
0: nutrients in engtak sang e chakna beber
1: carbohydrate
0: ina ting e tuk chuan hi chu poi mo ber an ti chen
3: ni bul chan nan chakna min pe
0: dik ni sa lu tuk la ka in ven nan bun ven nan enge ti tur
2: sunscreen noi tur
0: dik ri ru hana ti zia omna chi sel na pakha choi ro
1: exercise lak
0: dik tak sa pe eng ber in nge ti sen pam kwal chin
3: lung
0: dik ru le ha nge chaturin eng mineral nge poi mo
2: sodium
0: dik lau tak sa pe eng system in nge thok lak min pui
1: respiratory system
0: dik tak sa tui pai tam nan in tu chi sel ber chu enge
3: tui thiang hem
0: dik kan taksa fiberin kan taksa inting na tho
2: pumpuya ti faya e khaltura veng
0: dik taksa pen khoi beri ngai to na zirna re shiat ring na min pe
1: tuak
0: dik eng e tur nge protein nga jok ar tu nge alu
3: alu
0: dik lau ilu a hai emo idam lo chuan eng e ti tur
2: chol ha dam la chu chuan doctor ron ro
0: dik eng e tinge mut kham he poi mo
1: taksa le ril ru a chol ha dama a tha zongin a thok thei
0: a chol ha dam ni lo mo taksa le ru a chol ha da manyang o mitrisil nan eng vitamin nge poi mo
3: vitamin B
0: diklaw kalfo hian eng chat nang ye nei
2: lung ati si sela taksa ati fit
0: dik khoi zong e si sel zok thei thar lam nge chithum
1: thei thar lam
0: dik in hliam pem chuan eng ting nge iti tur
3: ti faila tuam tuam chat tur
0: dik atlang puin ni khata vo eng zat nge hano tur
2: voi ni
0: dik junk food e na satlu tuk chuan enge theng the
1: hrisel lo na le thau lu tuk a thlen the
0: dik taksa pen khoi berin nge thisena changa bol lo thifim
3: kal
0: dik eng eng nge vaccine hi apoi mo enga tinge vaccine hi apoi mo
2: na na chen khat laka min veng him
0: dik enga tinge vaccine hi apoi mo
2: na na chen khat laka min veng him
0: dik e tur si sel snack cha chu enge
1: thai chen kole mo kat
0: dik kho alum line tak saro tur ven nan enge ti tur
3: tui tam tak in tur
0: dik tui na hal chu win tui in tur ni em
2: nilau
0: dik ole dikhan kan hun azowa zona in chan za te kan lo en nga na kina kan time keeper le kan scorer den lon soi le tura ngai ila tikhan in rapid fire big chu kan lo zowa
4: ole chu ti zong chu tun chuma kan quiz ron nei theide chu ni a tuna chuan in kan point scorer la rin moi kan so manga tunge chak zoka tunge chak zok lo ti te a ne na tringin kan nga thadon ani lo so mang
2: ole tuna chuan in mcq a hianin group a 10 point somni panga a somni pathum an hmu a group b 10 point somni panga a somni pahni an hmu a rapid fire round a hianin group a le b te hi an in draw a ti chuanin an point mu zong zong chu group a te hian point za a point som kwa pasari an hmu a group b 10 point za a point som kwa panga an hmu ani a chak zok chu group a an ni
4: ole Zutizong zutun chum Methodist chalai tina, shisel na huang group kan ron man thay te chu ni e, milonga thatu te zong

Eng kim ma ka eng kim ti thak ani thak ta kha mau bok west kaushan zai pol tina an rem mani adu le zai kan ni thak le tu hi serkon baptist kaushan zai pol te ani a zual zelin ti hla han rem hilongai thang u.

zual zelin ti lakan ngay tlak ta ka sirkon baptis kaushan zai pultin na an rem mani. Mabog west kaushan zai pultin mga itikadu ti lan rem hilong ay tlavele tungang u.

HIV AIDS in imit achhi ma in entudik isua in la kondom ain lalpa chi na hi in vena chazo ka ni ti shiala nom chen le ri lo chu thi na khen tu lal isua chawi mamo chan na ni ti hi snot social front asom na ani.

0: Mizoram Rural Bank chuan inchhukawma khua ngai tua tak zet ani. Sarkar lai pui social security schemes tlom le rintlak mang te hian inven himna nei ve ro le. PMJJBY life insurance, PMSBY accidental insurance. Chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatina pension lutak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai. Mizoram Rural Bank branch inei ber tlola he himna scheme te hi lo zom ve ta che. Ve himna voina natu ka tan chung ko himna.
1: Ifa te bula mei zia li zuk zuan dam doi ta lau lo om sang tam tak a shing a shan in ee tir ngalani. Sigret zia zuk hian tu lo om em em mai, bauruak siya ta lau tak tak te, tu lo om em em kan tak satana ta lau tu nan na, asma nan na te, beng nan na te le, ti pui ngay ngay tur zuam nan na a keng te lani. Sigret zia zuk hian nau pian ta lau le, nau sen ti na ale tin ati tam chin. Sigret zia li zuk hian nang ma le ifa te nun nanu tak ka ee ral mekani, tu na mei zia zuk kasim ngalan ze.
2: Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, with the ham chan na dana buat say.
3: Hei Akashwani Aizolani, Zanzin Tarim Zhao Zhong Atsiari Long Ai Lang U.

0: gentil.
1: Voi kacu, tidak itu yang.
0: Oh.
1: Hey, tuan macam kan lau river book book china. Vok hi katal chin pokani.
0: Oh.
1: Tu kacu thole ni ya indri ni mot katia vok kan tal ngot mai le. Rasu har do kop mai.
0: Hei, ni kalau zau lawang. Hati yang kacuan.
1: Oh. Kaya har lu tu. A to verere. A kapasen ruk ruk hoi zuk zuk ko ta ni ma yes ka na ra ping lo ka the ye. No me. Zu bo ki soi le hin lu am hi ka ti mo. Kan chen pa po kha. A be ve na sal to kan ye zu man hi anai te si lo va. Vai ka tsu a zu in tsak zu man tur nei si lo khan a pi nilum ai lai kha clear vung vung a to nge le do ang o
0: ke zu tsak na ni to a khal te tu to zo ka khal zo na a pi po khal me kha poi te lo ni je
1: ni ma ye
0: zu han sai ta ga jeng an sai ve deng anu khanin mama zu hi in to su ipa po zu wangin athi pa kha tia afa pa chuan kanu kha wa tak re kha lo ka pa phu ba la ka tuma wangin ka in ni a mie don
1: na pa kha zu wang ti ni phu ba la dan tha lo ta
0: phu ba la nan han ngai ka tum re nai lo
1: azan mu kha aron tre chuaka an lo chuan ngatinge pa lo tia kamu ma kanu ten nu pui dang nei turin min lo tia kalhau thong lu tuka atia an lo chuan tunge nei tir chen lo tuma lo tia nang ma thau hi mole a hu por to na chuan
0: pa sal an tu tu tak nei lo ti chiang lu tuka An san tin hia tum mani lo mo. Tum ok ok nga. Pan ching bè ka te phong trin niang. Sunday school ha nin. Oh, Sunday school chan chin ikan say lok teak. Sunday school ha nin an jir tiertu ha nin. Zaka ya kha khoi kua ghe lo nan tia. Nau pang hau khan. An jir tiertu chuan nau pang hau say ma khan. Pui di chu te lan tia. Ta khan nin. Oh. Ting tu pui ku nga lo lan ni lo mi.
1: Ting. Ting tu pui ku.
0: Nau pang khan, nau pang pat khan lang ting a. Pui di tel ta ka chan. Ting tu pui ku nga.
1: Ting tu pui ku. A om lo lu tu. Ringat. Papa khat po khan. Tui bil va pe a noi kir to in lo nei si lo a tu in lo in tir tro no ya ya a buai ka
0: ti puari da puar do ala di
1: puari na puar aren chang a mei tin telefon bil pe le ha na a noi kir to in lo la nei lo fo dar kar khata in biak dir le ni telefon a free nan man tir Kapan trulo eo He maa sengin Hei tu ati fu veto done Ti laikhan Electric bill An pele ngala Ta po tuon an noi kirturan lo la nei lo zui An noi a electricin an lo man Karen an lo man tira
0: Karen Ruoja Kuala siipan he tokta ha Kami tang wala he kan suiteang atlang wala hian in soi thei chi hin ya an in soi thei mei mei kho pa a thian ta bola ke ni chu ben group kan ti na ti ya a thian ta chuan in oi vak lo khan in ani a ing pan ngi lak ben ti an ngoi vung vung a sound box putaris an di sound box putaris ka pan la khan ni

kan ni thlak ta kha lom thu soina thla ni a si luri sakani he hi akash fani ai zol ni pathian fakna thla ke van le lomi le ruki ms tong zela te sakkan ngai thanga masa kan ngai thak tu hi a ang chung ka be lang ruki ms dong zela sakani

kan nghe thak ta kha ang chhung ka belang ti hlania ruki ms tong zela sakkani ke wan la lomi zai khan ngai thave thunga helai shing nun boina ramati hlarun sang.

0: khan mamit khopui a hian dai thelo jing to em engti kuma dai thidin tonge
1: a a sang ni le panga kuma khanen alo jing to a kan thiat kiam thai zongen a mini dai kan tiang kha khatiang ang khan sang ni le panga khanen alo dinga ti chuan hun alo kal zela kum sang ni le som le pathuma khan dai puitling nga lan kai ania tin sang ni som panga khan ncte atangin recognition kan nei boka all india recognition kan lo ni ve to so
0: alo ni chu ani tu na hian e staff chung chang a hian in dai to kem
1: kan din phun he tu na hian ni a hemi office staff kan ti he somle pathum anoma tin lecture how he somle pathum anoma chuan ke principal pakhat nen hindi teacher nen somni le pariat kan nia kan in dai a viau lo achan chu kan pos ruakhi ala om deu nuala pali panga hian ho kha lo khian in ala oma tin som pathum atang hian pakhat hi crt a tachin om boka e hami jurnat luang pa ngai rong ngor ngor ngor thi chu ni se kan in da yeu tu ri nia hei training hi kan pe de urenga hei tuon tharu chuanga kan training pe ringot te po hi kan soi mai mai anga ta chuan in school za som nga le parukhi e tuon tharu chuang ringot ta po hi ani school za som nga parukhi training turin kan kawa primary school le middle school ania chu tatang chuan in zirti turon training tur ron kal ro chu zahni somni le pariat ania khami ter ngota po khani kan ol lo zia kha chu alanga tiang ang hian eng eng ma thil dang ti hi om renga tun kara te po khan painting competition ti te kha tiang a drama a competition ti te singing eng mo hi a un ve renga kan how to lama tang hian ti tur hi je na tuang pai ngai ba ka hian a kan en dai lo ve khop mai a poi mo bera chuan align sang sang a khami a ni tur ang te hi ron om kim se chu kan du khop mai arts ti tang te po hi a kan la nei lo ne
0: enge ingai dan primary school a ikal lai khan dai ta training chuak ni lem lo khan an lo zir tir phak che in ka ringa tun lai dai ta zir in lo training chuak le training mi a lo khang hun te i han ngai tu khan kan zir na in thau da ne mo a ma kan son da ne mo son lo da ne mo engei thir lan min lo thil te a
1: oh lo ma me tun ma kan nau pan lai ta kha chuan ni e kan hau tu te hian en min han rual na sa thai khop ma ya a bai ha tir te eng mo mathematics te min an zo ti tre tre me ti kha nen abu chung te kha chu kan theng ye ma ya mar chu zir na ina tum bul pui tak tak ke a rachia lem lo hian nen kan lo zira kha tiang ang kha a lo ni thai don khop ma ya a zir na han ti kha nen a ami mi fing kong tin reng han siam tha tur kha chu anin training na mo na tang lo kha chuan in alo khar khop maya hemi a puitling zia sang sang a kan ril ru pu zia te khotlang ta na han a klom ngai tu ra han in zir tir te ang te kha e training lo khi chuan in alo keng tel vak lem lo wa training chuak nge nge chuan in zir nai na tum kong sang sang khan lo tia chu wang chuan hei India ram pum pue zer na po hian thak mek ringa chu wang chuan kan in bua saya zer tir tu te po zer na hian nge tu atum education hian ni nge ni tum sang sang a man rua te po kan en a chiar za wa kan en bua sai ve zel ki poi mo zer tir na a bu zer tir na ngot ki man lai chuan an lo wa ra kha mi pia lam pang kha a kalpui tu re kan lo nga khop mai ha hi training na chuan kan en zir tir na sa deu berani
0: klem lai deu khan e sikul nau pang te hi vuak oi lo vuak phal lo a k case po file the ni ti hial te kha arun.

lấy hiền mi sinh lệ lấy lung trăng rua lên thì rau bụi ta cần xem thấy tị à lần tì ra nè hi hi cần râm cần lấy cần rau lu à nè tu na hiền India chuan Meghalaya Road Bridge tê chu UNESCO World Heritage Site Network a tel tu ra dil na a thê lụt tò nè thuyền tê u climate change vangin heng root bridge te hian har sanatam takan tok bok hetiang huna hian megalaya mi puin hele lungro hlu ven him na hi an thok tha hle a atir chuan heng le zat hi eng zat nge ti hriat po hana tual chung mi pui nge an chia tana chumi nuwa khotlangin heng le enkol na hi an mo phurna an lata ani tuna chuan tual chung mi za som ni aya tamten heng root bridge te hi an enkol me ka mi then khatin adin muna aom le om lo an endik thrin mi then khatin a che vel thingkung ti chakna nursery an siam bok hetiang hian an ven him na turin ecosystem pum hlum lo piang ta ane hili bari hne na kumina padma award lan ani ti inlo hutuang ani hian kum som nga chuang Herut bridge te hi alawen kol to a. A in pek na hiyan keini zong zong min fui trin. Trin du tak te u. Heng root bridge te hi in lau tlo to tsuan. An thalak social media aron po lang nge ang tse u. In thalak hiyan midang tepo. Meghalaya a hero lu dang lam tak hi. Shiet bel tu rin a fui do na ni. Karam mi pui du tak te u. Kan kua fa in thiang lim se. Kan khu pui moi se ti hi kan du veka ma se kan vela bol lo ain khol chuan tu nge ti fa yang ti hi kan ngai tu ngai mang lo mitam jok chuan midang ma phurna kan nga ya anti fa ma yang kan ti ringo thrin ma se kan ji nga mi then khat ma ni kwa la a min di chak tu anam thrin madhya pradesh a rajgad district a biora afranu then khatte chanchin hriat na hun kanaya anni chuan an vel plastic bol lo pai fai vekan tuma midang lo kala thil thak danglaman ngak lo khopui chunga plastic bol lo le buruak an char khom chana zoimuangin an malak na thang chho zela chu plastic chu eco brick sa an siam ta ane tuna chuan heng eco brick mang hian vantlang mulan chei moi to ane Rajgarta thatlem te liamta khan plastic kilogram zatam tak recycle ani towa atangkai zong in man ani aum zia chu plastic khopui ti se thrin tu kha tuna chuan heng farnu malak na te awang hian khopui ti moi turin atangkai ta ani biora afarnu zong zong le he malak na tel thrian te zong zong ka chuang tak zat ani karam mi puidu tak te u mitam takin le kha menon thona thil poimo big soi turin menon ro na tu tu ganesh utsav ne na in zomani ganesh utsav hi kanzava in kanalom don thava ma se hemi chung chang hi tura soi kadu achan chu ganesh ji lim siam na hi ahun main tran ani to thrin lim siam tu le lim zor nai nam noi le chu an boi to le ang chu wangin in zawai ne na ngen na kanai ani in ina in society a emo in bul na ya muna ganpati bappa lim in da don chuan kan ram nei lung atanga siam kan kut chuak le nam nun phung kut them thiam ten an siam nge ni se ti hi ngai tua ola Ganesh ji lim siam tu te hne na po kangen du chu lim siam hi uluk taka siam ni se lim lei tur te poin ganpati bapa lim chu eng ang atanga siam nge eng tia siam nge ti hi zil chian nge turani plastic of paris a siam lim chu leilo turin kangen bok ka cheu thuyen te u leitanga siam lim chu puja zo rualin tuya

0: na e kum Christmas do na khan pasal ka nei chu wangin pasal ka nei san tak zong zong ka chuan te republic veng thanga om zong zong kgp ka rong bol pui zong zong te tin pavalai ya te ko shan me cha te ka chuan te zong zong tan ka lo thanga
1: ale
0: ani ngor ro tham sak le du ka ne chuanin i i i vi kung te tan ka thang sak du boka ni kha ka pasal nei do na khanin radio khan la kha min la thang sak na sakop me ya achunga kalom em em achu wangin rai ra te a vi kung te sai zo khwa tan ka lo thang a big tak ng lo khan sak boka
1: e vi kung te khanin i lo ngai kha fu ani chuanin jonathan lian na la ka kanun jo bul ti kha lo ngai kha ngun dei lo ngai kha vi riau turin vi kung te ta ka han thang ha ni sila tuna chuan anjila la than jonathan lian na ina sak a kanun jo bul ti kha lo ngai thang u

0: hela ma kan library atang khan kan chhuak le to a tuna hian piram moi la kan thantir venga piram moi hi khoi venga nge om ti thile radio hian in enge ani na ti te a tho ti de khamin han chan sakma sa se la than main
1: o kamhin chulal ram moi marania chuan nikum ani to mai chu november thla top lam khan assistant director program a ka kai sang ve ni
0: khoi venga nge nom
1: bison veng khang
0: ani le christmas kum thar te mang nuam em
1: o mang nuam le to kei chumo christmas le kum thar lom shim mi kania a ma dai hei november ve la tanga in buat sa ya christmas tree te ka tung ma thei to pa mas bo ruak hi ka lom hi re thei lo shim shim mo ka mang nuam thin khop mai
0: ei christmas po re big don ani mo kon chei te fang em
1: kon chei fang lo mo ma se hangi lung len tlang a skywalk a te khian chung te hounen kan han kal ve
0: e ani chu nuam don hle mai ani chan radio hani thona re to em
1: orai to e sang kha zakwa sum kwa pali jun nilia ka join
0: e ani chu kan kan la piang lo wang a then chu te ro eng phone ni se tun chum du zwal phak na la than huna hen eng hlangi min than sak veng ne
1: okay chu i la hi ka ngai khana sa la du deu mei hi kania zai thiam lo ya ti lo chuanin zai ngai na deu mei hi kania silal kholia na phua siam tu rem ruat ti la hi kadu em ema hring nuna he la ina hring nun a soidan hi kadu zong ania tu ma i kan du thu a piang kan om lowa kan pian chua chuan thi fek tur kan ya khata han vui thei kan ni lowa in kim siam turam ruata nungin kan che mai alo ni ati te hi dik katia he oi thang pa pon hi tarvel a hu phur thu a khanin sakmel chul le ha yang tar tur ka don kholin oi thang pa lung reng a oi theilawe ati khami opposite chi akha christian khir dan atangin pusilal kholiana hian i sakmel tar hun tur te hi siam turam ruata lungin kan che mai alo ni ati hian kha kha aron opposite chi a christian ten be sei na kan nei na aron soi lang hi ka tia ka du em em a hela hi van lu pui sak radio a kan top great artist ina asakha kalo thang venge
0: e chale mai a da tun chu maron thang to chani la thani soi fia de very interesting eng phone is e ngai thak po cha gom to le mai soi thiam bok sia ti van lu pui na asak siam turem ruati piram moina a than kha i ro ngai thang u

0: PSY atang khan kan swak le to a tuna hianin engineering store room lama kan lut le a ani poi la kan thanti ranga amat sa in thang tu tur hi bing le veng te minan chil masa se la thang e
1: pui ar zo den pui
2: khoi veng e
1: chan pui
0: oh eting in coaching che
1: pui ma den ni min te mai
0: di ma din ni ani le radio hiani thona re to em
1: 2017 atang khan didi ke atang min transfer a 2017 tang ka thop
0: ani le anuam te ATM itho pui te an film ti te le engi experience te mian shil ve shim shim te
1: o radio in nuam atir khachan ka upor ve a didi ke tang ka ndu tur ka ma se an lo fel em ma officer hote an fel boka tho pui te e dang te po an lo fel boka e anuam ka te takok mai
0: ani tak so ani le christmas le kum 30 mang nuam em
1: Oh, mangwa me patian zara dam chana no amane me.
0: Ole tun tum du zwal fakna la thanu na hening lange min than sak ven re.
1: PB ke la omakata ni ti kha. E kan thanga me.
0: Oh, ani le than sak du emo han than chan be reu ti nem.
1: Oh. Kanau pan lai thian te zong zong le poitin no ka college thian te e le kan chung te jong jong joram dung le wang le e joram pon om te tan jong jong po he la hia ni e melung ngai te har san na tok te tan pathia na om zia e har san na mang an na an lo to po an tan na pathia na om zia an lo shia te dan le chu chu an in nem na na lo phan thin ve na tan he kan thang
0: e charle mai in poni se pi ma dina a hla than pi bi ke lian khu mana o ma ka ta ti la nu tak me sa khai lo ngai thang o

0: ta hian kan kal phei le a tuna hian lamin than chak ve dona thang tu tur hi ming le veng te min han shil ma sa phot sila thang e
1: kaming chu hrm liani zem bu ani
0: ani le tun chum du zwal fang na than than hula hian englang e min han than chak veng le
1: e lal du saki ngal du sakin katan wan ani ti a sakha moi ka